0: tinta tinta.
1: Embuze nume, tetinta nga mugongo.
0: Bwe tinta.
1: Ngeri mukafui.
0: Kafui chi.
1: Ako mwai.
0: Mwai chi.
1: Ogwa koja.
0: Koja chi.
1: Koja olulimi.
0: Lulimi chi.
1: Oluganda.
0: Luganda chi.
1: Olwengule.
0: Ngule chi.
1: World Cup yolulimi.
0: Olulimi.
1: Eya Simba.
0: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa mungule. Tewoba kunafuya. Bagambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo, Londa Products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo ate ggwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil, oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eriku lyo kumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
0: Kino kikula luji guno gutujjako ekifu ku maaso busande eno nga 16 August Tosuba FA Community Shield ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Arsenal bwenaabe yambalagana ne Man City, buli omu wakulaga munne eryanyi n'okumalawo ennugu ya sizoni ewedde. Kati kunyumirwa ku lubogo la Simba n'abakugu bali be baayogerako nga bakusunsulira ddakiika ku ddakiika. Bannamukisa babiri bagenda kwewangulira akakadde k'ensimbi emitwalo 10 bwetu, buli omu ng'atwalako emitwalo 5 okuva mu bingo masavu. Kati nyiga stabili 5-5 star emwash otemweke 12 zoka wandi bannamukisa agenda okwewangulira emitwalo 5 ng'abawanguzi bakulangirwa mupiira gwa Arsenal ng'eyambalagana ne Man City.

0: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
1: Ziweze 12 ezokumakya tekunayita dakiika yonna. Mwasuze mutyano banafu abatuwuliriza. Agobudde buno ku seddume Lubogola Simba gali mu bufunze. Ze Richard Sentai. Omubezi wa minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobuvubi Robert Migadde Ndugwa ng'ali wamu n'abakungu okuva mu kibiina ekivunaanyizibwa ku by'okuvuba ku nnyanja Nalubaale, balone nabo baliko ekiteeso kye baagala nga baagala amawanga ag'obuvanjuba obwa ssemazinga obwa Africa gateekengawo ekikwekwetro ekyawamu eky'okutaasa ennyanja eno nga kyakumalanga ennaku 14. Ate poliisi ey'ekkomera ly'ekangulumira mu tawuni kansi ey'ekangulumira mu disitulikiti ey'e Kayunga eri ku muyiggo ogw'omusibe agambibwa okugwa mu mazzi bw'atyo n'abula, era ng'ono kigambibwa nti yabadde ali ne banne nga basomba embaawo wabula abatuuze bo bagamba nti baagala kimu bwenkanya. Bassentebe ab'ebyalo mu Kawolo Division mu Lugazi Municipality mu disitulikiti ey'e Buikwe balayiziddwa n'omulango ogw'okulaba nga bagatta abo we baavuganya nabo mu kalulu obutafuuka balabe baabwe wabula babasembeze bakolere wamu okusobola okutwala ebyalo byabwe mu maaso. Kati ate ng'amasomero gatandise okusindika abaana ewaka nonno nga bagenda mu luwummula oluvannyuma lw'okuwunzika olusomo lw'omulundi ogw'okubiri abazadde

Yabagenda okoze sentambulo ya boda boda okunonayo abayizi babo ku masomero mu disitulikiti ye Mukono basabiddwa okugenda ku zi stage za boda boda entuufu olwonno kibayambeko okwewala bakyala kimpadde abayinza okozesa omwaganya guno okubba ebikozesebwa eby'abayizi gamba nga keesi emifaliso teekako n'engoye n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo kati eddakiika eryemu yeeyise ku 12 ez'okumakya ng'owulidde gabadde mu bufunze galindiire ku ssaawa emu mu bulambulukufu tova ku sseddume lubogola Simba binsanga wano naye ekonkonye.

0: ti ka wo ka bia no ba ba isa we ni simba ya mi se ngo ne kutu si wa ko
1: Chakara, akomye wo na manyi gamiru ndi ebiri. Wefu nile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kira, chola ba chowangura. Rock boom.

0: chenda mu musamba kasatu FM radio simi mpologome yedembe bakulisiza bichiwe siwade edashika ziri abiri ezula yokwere sawa etane zincha unako lwaero oyoba muita Shiba Kalungi katika nsoke nkwa chama ulira gafa mubitunde bienja ula gali kalo katundu wasinziro uliriza Simba Taxi.
1: Akali eyo twandika ulide na fe bichirifa mututundu cho kukaroko au mukatundu ka uwosula agafa kustajia ya boda uwokolera oba mupaka uwosimba mukataliko uwokolera kuchiduka mutauni uwokolera oba kukara uwosinziro kuuliriza twandika ulide wandika tuwa
0: ama ulira go recordinga voice note no sindika ku 0708 chinana mubiri nsambu 0708 njagala kusoka kutwala njagala kusoka nkutwale ewa Joel Mgalu ali side zebu yikwe atuwe agali side eyo.
2: Yes madam koni webale kuweleza on ambassador Joel Mgalu wokuchaloka wiro ene najia yikwe district madam koni amulege nkuwa gabadde ku kyalo bufumbe kimuluka gwe tukulu mugomba ena jam district ya byuka yumvuka manyidwa nga Bashiri yasaze omwana we owa weeks 2 kyadide omukyala okumuletera omwana nga omwana mulwadde ayaga ku buyambi kwa omukyala abadde tabira na mwami ono kati bwatu nawa omuvubuka ono omwana we mukumusitulamu omuwala oba omukyala n'abaako wagenda yagenze okuddawo ng'omwana bamusaze nga ng'embuzi ne bamusuula mu kitooke era poliisi okuva e Lugazi bwetu yazze ku patrol yaayo bwetu n'etwala omulambo saako n'okukola omuyigo ogw'okunoonyereza okukwata omuvubuka ono kuba omuvubuka yadduse nga bakyakola omuyigo ogw'okumukwata manda mukoni nimuulira agabaddeeyo ebufumbe ku lwa Radio Simba nza ambasada Joel Mgalu oweka ubiro.
0: Okay, webale nyo Joel Mgalu maulire simalunji omusajja yasaze omwana we ate bamusanze mbitoke simalunji nakamo kati ninane kansala muwayo we na jemba katutukeyo asoka tuwe agali saidi eye na jemba kansala muwaya
3: kwele zono kansala muwaya na jemba kati koni egulire na kufuni daka ongezi kegulo ino liwe wa boda ya kwatidwa nga alina omwana w'essomero obuwala mu nyumba gye japangisa koni owabodo notuko mukwata yaleese omwana w'essomero ono nga alina ne kesi kiraga nti ava mu kisulo adda waka n'asooka n'abeera naye waka kati banneeyibabe be balabye omuvubuka ono nga tafuluma n'omwana w'essomero kukubira LOC owa LOC yazze naye n'akubira poliisi era omuvubuka ono ne bamukwata kakati mvuka wambuza chichabada kula na umana wesu milomu nyumba na agama mbwa wada kwa miwo kuchusa angoye amalamu tuwale wavu mvuka ono wamu kute ni wamupewa kupolisi na umana ono umuwala katiba zade wa umuwala baba deba zuko kumuchimanku kwa baba kubide ni baga mantibote wanatuma kumvuka ono kwa ili ya umana wavu wabula baba uwelezi umana kusumilo transporti asuguro kwe komiao kwa wabuli joe komiao ila wati mvuka wamule seyo nga wele nemba na musango kwa kuwa njani na umana wesu milomu nyumba nga tesi ya mvuna nyizibu wako kumwana ni mamudze waka
0: avuka mweso nyu wabana babandi mweso nyu wabana babandi abakasa bakulu banji batunda ne kabozi munonye wachiri abatunda ne muleka abana babandi abatanatuka eyono nga nkujeka nkutwale mubuto eri Medi Semwanga atuwe na yagali side eyo Medi
4: wasizotia webali kutuweleza ze Medi Semwanga mubuto wani ebamu nanika egule na kusakide nali kusakidano kuchalo cha fe echiti wabuto waluo mvubuka atemira miaka 15 eye kesele dama gengiri gubaitu omwenge na atandiko genda nga avuma bulikiramu omwa mvubu kono chigambibwa ya genzi na rumba makagamu uomu chalo umu ya fumbirwa mbuta hau na atandiko mvubu mavuma uomu chalo na mugamba toja kumvumira wange tambulo gende omvubu kono chiyakozi ya kakanyo kumukazi ono na mbensamba giri na aga kondi nga atu omu chalo ono mwadde wa mutima iraba tuzi baso kudu kujia nebayula w'omukazi ono nga ali awo asansagana bamuddusa ku ddwaliro lye Lutete asobole okufuna obujjanjabi naye oluvannyuma ennyo basobodde okutuula misango omuvubuka ono ne bamugyamu emitwalo 15 basobole okujjanjaba omukyalo oyo naye nga batuuziza n'olukiiko lw'ekyalo omuvubuka ono we bateddeko omwenge gwe banywa nga bakyali baana bato bagenda kukwatibwa batwalibwe ku poliisi egwe nasobodde okusakira
0: webale nnyo Medi Semwanga nkyagaleeta amawulire sooka ofuna obubaka bunonzije
5: Kuna gutu njeke chifuku maso Kusane no Kumina mkaga agast Tosuwa FA Community Shield Kusawa kumine mwezo regulo Aseno Wenabe yambalagana ni Man City Unyomu Wakulaga muneri anyi No kumana wenugu ya season yewede kati kunyumirwa ku rubogo la Simba naba kugubali be bayogera ko gabako sunsulira dakika ku dakika bana mukisa babiri bagenda kwa wangulira kakade kensimbi yeah emitwalo chikumi wetu ndio munga twalaka mitwala tano okuva mu bingo masavo kati nyiga stabili tano tano star emwash otemweke kumi pirizoka wandiba na mukisa agenda kwa wangulira mitwala tano gaba wanguzi bakulangirwa mpira gwa Arsenal ngeyambalagana ne Man City.

0: Tikitoka wamuise salongo siraje dashika wenjogera ziri munana zezibula yokwere sawa etane zencha unako lwalero oli musimba taxi eduko buwe wonange na nyini tutukoni nalugwa soko ulire egulire okuva emawogola
1: simba balo kutuweleza elinya ze mukala zona d edoze bukomansi mbinsinzira mbale kunja katengeto ne ntumbra radio simba manager wa lumala coffee factory angambye ku radio kwa anti koni amano nasado kusakia gado na kulwa jonga tuziko omugaga omugago ebadde bamuyita Vincent Nkalubo. Vincent Nkalubo yafa oluvanyuma lw'okuva ekikuute unafuna mu bulwadde simanya kasanika mugenze kubonga tafunye mu nakisi dangerous afude vimu motoka nona kulwa gulo mu muzika ata ababite babide opichi yo musaje nambeli UDS stoko ero bajibye chemanga we nyumba omuntu yabadde muyitirivu nga no mubiwali era pichi nebula bweto ze mukazona d edoze bkomansi bigega fu
0: okay gegali side yo kati banange mukuziko ino kwegendereza midadi ye alichegegwa atufune ko na agali echegegwa midadi
2: bwa ebali kuweleza munama uli midadi echikongere mpanga kasule chegegwa district jitu sinzi leni wa sintuliriza radio simba ama uli egena kusakira gali wanu jojuzi twali mukuzika wanu umukade eyafa ngalwali de ebange gwanvu emyaka 15 nga mulwadde kati mukumuzika akabuyaga kaja katono tunugwe kati bali bakava kufulumya mike bwe batinga bajija mu nyumba ne bajiteka awo muruja akamuku kawema kali kakozesibwa nga katenti embu yagayaja ne kakunta era abamu kubali mutenti ni wasu kwanga wazabulira bujumuna avu nemi wabu tuwaye uunya kuhoni narugwa banangi sigarangu uweleza avichi kwa ngereso wa mga kafe ni kakona chanjogeza kwebali radio
0: okay, simba ok webali kuberanga olikulubogola simba wali wo ali eka mengo abamu ita chibirige chibirige toko tuwa gali saidi eka mengo kenjalo
3: kuweleza liyaba dishengela wachimese omuchara gobafeze ayagenze ku TikTok na asanga abatunda furniture nga batunda buli kimu nga bagamba bibera kajansi na asima sideboard ne waje mugamba kadeke nsimbi kalamba na mugamba ato nkubira genda togerere ku WhatsApp na muganga na kusindika sideboard satu olondeko joyagala kone omuchala gosija kwatu kiza linyanga asima sideboard yabadde nunji nyo nga mugaye yo cement yo sinu muganga kakati gutofa yobera tugina jikuletera wachimese tukeche tugenda kukubira tukutuse kwa sideboard yu na yeye chio gendo kola watu sindika yu kasenta kola ganti ukaka sojiguze kwa hini tukutuke na otuwe fuli da wana mchala nga mamu gamba baji kwa mii mituwalo chenda nga wagansha kutusindika mamu gansha kutusindika mituwala ana kutujukule etiri kazi nga duka kumobile money nga sindika senti langa mwini nabaka ya sindika senti unakulamba linda sideboard nga linda sideboard paka yu nambo ya watu saka ungeza nga mamu gamba jamu ya bada tukute nika tugenda kutukako sana tukutukako mkazi nga aguma kwani za genzo kuwela sawa bili eze chido ngesimu techa wazino mkazi gaka abaga akomba kwani haba fede banji
0: haba fede banji
3: mira ngamba bantu
0: ok tuche yongele yoba sebo ni banyabo mchala gweto zala mwana wa musajango mumusibieko zala mutufu soko ulilaka imba

0: chali kuchena mumu sanfa fukos Nesongo zuli la burunji nyo Ochisiwa katikilo wazitema tema Bazi nyo nyola Nenze nsonga ya ngentufe wado wanukukulewa mtu mtu wanukulewa mtu mtu wakulewa
1: abantu basatu naye abalanga sibamanyi naye nga makona mumanyi era ne nneekanga nnyo kakati ne nkubira aba ab'enju ab'enjawulo ne bantegeeza ebibaddewo naye ne baŋŋamba ye embeera si nnungi naye nga waali era nanakuwala nnyo abaana abato tubasuubiramu bingi nabo olugendo lwabwe nga lukyali mu maaso gaabwe nalumwa nnyo era nsaasira abazadde ba Badru Kasirye n'omulala Isaac Ndi Ndamaje mbasaasira nnyo okufirwa abaana abato bwe batyo naye era ensonga y'ebidduka erina okusibwako essira era nsaba mmwe bannamawulire mube ne pulogulaamu ezikwata ku bidduka n'obubenje ku makubo abantu bafudde wali mu Lwera sino traka yatomedde aba taxi ate nga sigwe gusoose kale abavuga emmotoka balina okubanga bakulu ekimala bangi abavuga sino traka abo baana bato ate bamu bavuga banywedde omwenge kirowoozebwa nuno yatomera bano bamakona yali anywedde omwenge kati abantu balina okwegendereza nga bavuga

0: Ate abantu abenjawula bakwatibwa ku byekuusa ku kutemulwa kwe yali omukulu w'ekika ky'endiga mu Buganda, Engineer Daniel Bosa. Bavuddeyo abasinga ne bakkiriza omusango ne basaba kkooti ebasonyiwe. Lujja Bosa Tabula ng'ono avunaanibwa n'abalala bana ab'omu maka ge balabiseeko mu maaso g'omulamuzi David Matovu ne bakkiriza nti bateekateeka ennumba zonna n'okutta omuntu ono era n'agamba nti abalala kuliko muganda we Serunkuma Enoch awamu ne muganda w'omulala Lujja Noah yakazibwako erya fake bebazza omusango guno. Lujja Noah yakazibwako erya fake naye akkiriza omusango n'agamba nti beenyigira mu kutirimbula ku biragiro bya kitaawo omuto. Kakati abalala basatu abavunaanibwa okuli Harriet Nakiguli, Joseph Nakavake awamu ne Ezra Mayanja gyo emisango bagyegaana nga bagamba nti ago matugambuzi agabasibwako okubala isengo era nga bo beteefuteefu ogenda maaso n'omusango guno. Kkooti etegeezeddwa nti abataano bano abavunaanibwa nga bali wamu n'abalala bakyali obutaala bazza omusango guno wakati okuviira ddala mu December 2023 n'okutuuka mwezi ogw'okubiri 2024 nga bateekateeka okulumba Engineer Bosa era ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okubiri omwaka 2024 ne bamukolako obulumbaganyi ku kyalo Kikandwa Irungujja Lubaga Division kiri mu disitulikiti y'e Kampala. Kkooti era etegeezeddwa nti ku lunaku olwo olwe baatemulirako Engineer Bosa yali wamu ne mukyala we Gladys Bosa awamu n'omukozi waabwe w'awaka baali bava Katosi gye baali bagenze okulemberamu omukolo gw'ekika ne bakosa oluguudo lwa Northern Bypass. Bagamba nti bwe yali ali kumpi kutuuka mu maka ge n'abanga akendeezaamu ku mu misinde gye yaliko oluvannyuma lw'okuzuula nti waliwo abantu babiri abaali bamuwondera nga bali ku pikipiki omu ku basaabaze okukkakkana ng'amukubye amasasi. Abavuzi ba pikipiki bano baabulawo okukkakkana nga babukwatidde ku kyalo Bulange Zone Noah Lujja yali ayambadde empale ng'eno empale ye yali myukirivu era bw'atyo yataasibwako batuuze abaali baagala okumumiza omuka omusu n'atwalibwa mu ddwaliro ate emundu ya ekika kya AK-47 nayo n'ezuulibwa. Omulala ye Serunkuma Enoch yakazibwako lya munaku ye yattibwawo wennyini abatuuze bo baatwalira amateeka mu ngalo. Baba okubizinga mu mpigi babanja kaabuyonjo ssentebe w'ekyalo ku kizinga ekimu bagamba yeye kayina kaabuyonjo. Omusasi waffe atanudde ku bigere n'agendako ku bizinga ebiwera era atujiddeyo bino.
1: Bano bagenzeyo kutunuulira embeera y'abatuuze gye bawangalira mu bitundu bino nga batunuulidde ebyobuyonjo ebyenjigiriza ssaako n'ebyobujjanjabi. Bano essira okusinga batadde nnyo ku byabulamu gye basanze ng'ekizinga kino tekirina kaabuyonjo so nga n'emu yokka eyali ebadde ku kizinga kino yazimbibwa emyaka 20 egiyise ate nga yajjula dda. Abatuuze olabye ku bakulembeze bano ne baloopa ensonga yaabwe era nga bw'owulira.
2: Bukyanzijja kuneeno tetulina tooyi, etooyi gye tulina nga tooyi yeeyo naye ate tetuyamba ngaffe wetusanga wetugenda. Bukyafu bungi mutuyambe. Ogenda eyo ne wetaakizeeyo naye nga niwe wetaakiza nawo bagaanirawo.
1: Abatuuze bano abakkira okulonda abakulembeze baabwe okubayamba mu bizibu nga bino tebasanyusiza abakulembeze baabwe n'akamu olw'embeera ku kumansa empita mbi buli we basanze nga bagamba nti ebaviiridde kulwala ekimbe ky'ekiddukano.
2: Tuli ku mizigo naye tetulina tooyi, bakupangisa enju naye ng'ate ne nandiroodi talina tooyi. Nganawo okutwala obukyafu tetulina n'abaana baffe tebalina wakutwala bukyafu.
1: Abakulembeze bagenzeeko ne ku mwalo gw'e Kabwedindiri era okusangibwa ku kizinga Buyiga era ng'embeera y'emu anti nayo okulaba ku kaabuyonjo kizibu ddala nga ssentebe w'ekyalo Nabbongo Yosam atwala omwalo guno yeka yalina kaabuyonjo.
3: Toyi tuyina emu ate kati yajjwa n'okujjwa ate kati tetulina waakulaga.
2: Abasajja bo bakwata enkasi ne bagenda mu nnyanja ne bapama kati fe tusigala aneno ku lukalu. Ogena pamira munno bo pama mukavera no kasukira munno.
1: Sende we kyalo kino Nabbongo Yosam nina bakyala we kyalo kino Roda bakkiriza nti embeera ya kaabuyonjo mu kino kino nabo ye basookako dda era abatuuze ne babaleka beenoonyeza ebibalaga.
4: Ku population gye nina abantu abakulu okuva ku myaka 18 balimu 37 nga sibaze baana bato kati ku population eyo yonna abantu b'obuyonjo wano byo bifu nnyo nga bwe tuli ku nnyanja
5: saawa eno kati amazima kati beeyiiya abavubi bagenda mu nyanja abakyala baba mumalimiro gye balimeeyo ne beyambire eyo
6: era nze kansala sitaka najja nondoole ndabe ku birime by'abantu muno bye balima nawulira ennaku ng'ate bikajjo by'omusajja mukulu Ssega w'eka Mmengo ate bano bye bafuula ttooyi
1: wabula abatuuze bagamba nti ekyokumansa empitambi buli basanze nabo tebakyagala naye ekifo bwe bazimba kabuyonjo saako obusobozi obusima kabuyonjo nabo tebabuyina
6: naye ffe abantu beene buyiga tetulina bulungi sende zisobola kuzimba ki kusima ttooyi eyo nga ya sitandadi netujigira netugizimba
1: mu kulambula omwalo gw'e Kabudindiri obaddewo kabuyonjo emu yokka ate nga ya ssentebe wa kyalo ate nga nayo tekozesa buli yasanze olwa kkufu ezigibaddeko
7: njagala mukyalo ono andage ku ttooyi eno nveo nga nkonfaminzi ebyogerwako byebyo obasibyebyo
8: nyabo eno ya community oba yiyo nga
7: mukyamazi ya ssentebe
8: ya ssentebe wawano
7: Mika sente bali kwa kugambia kwa kwa mabali. Olia kugambia magenda mubikajyo.
1: Mumbira yebyo kweru anako. Omu kubakulembeze wa muziki toguli mchitundu chino. Ayagenda kwe so mkisa ogwa bakulembeze wano. Wachiri ye kumuziki tigwe. Bamusimire kwa buyonjo. Chokaba tuze. Nibachire mesa. Naba gambanti. Kwa buyonjo kumuziki ti. Tijia kugasaba chitundu chona.
6: Musa da kubi ya kizeri kusaba ngo muntu. Wajyo sabe nga chalo.
8: Kati futina nagena tutia nga tuwa gala.
1: Bategeza nti embeera eno yitaga kwanguirwa gavumenti yenyini yejomyemu omutwe
7: wetuka ku population yene suka nabantu abakusuka mbikumi ebisatu ngekyamazima ubayinza okwetayiriza okawoka kugenda mu nyanja nembikajjo kisiete ningobulamu bwabalala abakampinga ku nyanja kuliko abasenako amazzi ag'okunywa kuliko abalala abavubirako obulamu bw'abantu baffe n'ebyobuyonjo nsonga nkulu nnyo nga district gyoteekeddwa okutaapinga ate nga tukwatira wamu n'abakulembeze bonna district nga embeera kati bwe tugira bwe tutambula
1: Alozi ya Sengendo kwa Radio Simba eno mu kizinga kye Buyiga mu district ya MPG
0: webale nnyo munnaffe Alozi ya Sengendo ate ejjere ggwanga ery'okumazzi eriyitibwa UPDF Marine Unit bagombyemu obwalabu bya 5-2 ku nyanja Albert mu disitulikiti y'e Buliisa oluvannyuma lw'okukwatibwa nga bakozesa envuba embi abantu bano bagombeddwamu obwala ku lw'okubiri ekiro okuliraana omwalo gw'e Wanseko mu town council y'e Wanseko nga muno mulimu bannayuganda 40 awamu ne bannansi nzalo ya Congo 12 ekikwekweto kino kikulembeddwamu Lieutenant Simon Tibaijuka omuduumizi w'abalubbira b'okumazzi abagira UPDF e Buliisa n'agamba nti kino bakikoze oluvannyuma lw'okutemezebwako nti waliwo abavubi abeetadde mu ddene ne bagenda ku nnyanja nga bakozesebwa ebintu ebyagaanibwa agamba nti abantu bano bakwatiddwa n'obutimba obutakkirizibwa balina amaato agatakkirizibwa n'ebirala bingi era ebintu ebyo bye bakwatiddwa nabyo bibajjiddwako ne batwalibwa ku Buliisa Central Police Station ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso mu mawulire agavudde ebweru w'eggwanga okulwanagana kuzzeemu nate buto mu ggwanga erya Democratic Republic ya Congo wakati w'abajasi ba gavumenti n'abayekera b'ekiwayi kya M23 abatuuze bagamba nti okulwanagana kwatandise ku ssaawa 12 n'eddakiika 5 ku lwokusatu olwe lwabadde olunaku olw'eggulo mu bitundu by'e Rumbishi Kyambambo Kyamatare Gasovu bino byonna biri mu kitundu kye Kalehe ekisangibwa mu maserengeta ga province ye Kivu abatuuze bagamba nti abajasi ba gavumenti abafadaka nga bali wamu n'ababayambako bakozesa ebyokulwanyisa okulumba enfo ez omu nga zino enfo abayekera ba M23 zebeefunza omwogezi wa M23 nga Rollins Kanyuka akakasizza bino n'agamba nti okulwanagana kwatandise mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero naye akukulumira abajasi ba gavumenti okubanga be baawakudde olutalo nyongera okujjukiza nti Radio Simba yekutuusaako amawulire gaffe gano zoo eddakiika ziri 16 ze zakayita ku ssaawa 8 ez'emisana bwe gatyo bwegabadde ngogakusomera nze Amina Nabule Kajimu Ndawula Rogers yakalidde okutuusaako ebirango tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe

0: wakati.
1: Kambongera mkuru Swahili.
0: Piga makofi. Piga makofi.
1: Nyongera makuwa mkuru Swahili. Mpola mpola mpola mpola. Mpola mpola mpola mpola. Towa viyato, towa viyato. Nasema jewewe. Hey. Amabu.

tuina wo nyumba enkaru mu kikomera cha fe eh tumwe riba walo mpangse yabade mu yagenze so simanyoba nana japu namfuna mungu ne yagenze kuba ane yakasemba yo kuja yali atukutude mitima yajja yeka na ingize ebintu musajja atikula tugamba azeyeka nye munange twali tuliaonga ngana chochize tuina mwenyumba eteri mumpangisa mchikomera chafe. So guys, omo inajyo manyaba wala abalunji. Baje bapansogwo muzigo first three na buzibu. Era baje ku mayumba babera ko mirembe. Eh. Abapang sayagenze yabademu. Ozaloza jala zete basasula. Zenga manager wala ze basasula. Nereje wala ze basasula. Wama twagala yo mpangisa. Etwina olumwe enkalu. Nyabambi abasajja bwabera jja ku mizigo gino kwetusula jangu n'omukazi bwabera nga mujjana abakazi nga n'omusajja janga Yesu lubabba ku mizigo bwabera nga mujjana abakazi.

0: Abantu bano mukutirimbura engini ya Bosa. Bosa yali wamu ne mukyala we Gladys Bosa awamu n'omukozi waabwe nga badda waka bali bava Katosi gye bali omukulu w'ekika yali yakulembeddemu omukolo era bwe batyo ne bakozesa oluguudo lwa Northern Bypass ng'eno Fake ne Serunkuma bwe balondoolera emmotoka eno okukakkana nga bamumizizza omukomso. Kigambibwa okuba nti bwe yali atuuka ewakaawe Erungujja n'akendeza ku misinde bwe yategeera nti waliwo eppikipiki ezzeemulondoola era bw'atyo omu ku basaabaze n'atandika okumusasiriramu ebyasi. Oluvannyuma lw'okumukuba n'amutta, pikipiki eno nga kw'otadde n'abantu abaaliko baabulawo naye ne bakwatibwa e Bulange zooni oluvannyuma lw'abatemu bano okuba nga bafuna obuzibu ku pikipiki yaabwe. Noah Lugya yali ayambadde empale nga yali myukirivu mu langi era bwatyo yali yatasibwa abatuuze abaali yatasibwa ku batuuze abaali batamye obugonga baagala kumumiza mu kamusu era ne bamutwala mu ddwaliro nga biwala ttaka naye era ne bazuula n'emmundu y'ekika kya AK-47 gye baakozesa okusanyaawo obulamu bw'omukulu w'ekika. Omulala ye Enoka Serunkuma yakazibwako erya munaku ye yanyiga trigger eyatta omuntu ono era nga essimu ye naye yamugibwako. Lugya tabula ategeezezza abakola okunoonyereza ku nsonga eno nti ensonga lwaki baatirimbula injini yono kwe kuba nti kkooti y'ekisekwa yali yasalawo nti ono si yali alina okubakulembera ate ye ne yeewaŋŋamya.
1: Kubanga obulumi bwali naffe bwe twakuliramu nga taata bamukubye amasasi munda mutwe awaka ebyo byonna si bye nali njagala naye ensonga yaffe erudde mu ddiiro naye nagezaako okunoonya kabaka buli wamu kabaka nambula nali saagala taata affe kubanga nali wa munju maama mwetondera basinga mbetondera kitange yakulira maka gaabwe Erungujja nabo baakulira maka gaffe wajjajja tabula twemanyi tuli wamu si kyendali njagala naye waliwo ebyansoomooza oweekitiibwa omulamuzi nsaba kunsonyiwa oweekitiibwa omulamuzi nsonyiwa pulezidenti nagezaako okumwetondera netondera Ssaabasajja Kabaka ne famire naye simanyi ogamba baliwa gaabatuukako nakola ensobi okufiirwa omuntu nkimanyi n'obulumi mbumanyi naye waliwo ebizibu ebiri mu kika bye byandeetera obuzibu okitibwa omulamuzi emundu yatta omuntu omu era ne poliisi ekimanyi owekitibwa omulamusizanga ku musango gwe gwasooka naye obukulembeze bwaffe bwe bwaleeta obuzibu taata ndagezaako omutuukirira emirundi gyonna bamanyi nsaba okunsonyiwa ekitibwa omulamuzi sali muzi wa musango naye waliwo owekitiibwa omulamuzi ebiwanvu bye saagadde genda mukumalira kooti biseera ebyampaliriza okuzza omusango.
0: Oludda oluwaabi lutegeezezza nti emmotoka y'ekika kya Toyota Prado ey'omugenzi namba UAH 6377 nayo yazuulibwa nga erina ebituli by'amasasi mu ndabirwamu era nga n'omubiri gwa injini ya Bosa gwali gulina ebiwundu yaddusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago eno ne baba nga beekebejja omubiri gw'omugenzi nekizuulibwa nti yafa amasasi. Okunoonyereza era kulaga nti Noah yagenda maaso n'okwetonda olw'okwenyigira mu ttemu lino ng'agamba nti kitaawo omutwe Tabula ye yamulagira. Ategeezezza nti mu ntuula ez'enjawulo ezaaliwo mu November ne December w'omwaka 2023 ogezaako okuba nga bata engini ya Bosa awamu n'okuba nga bagenda ddala maaso n'okweteekateeka obulungi bakozesa enkola ez'enjawulo omuli n'ogezaako okumuwa obutwa era nga baatunda ne ploti ya Nakiguli okusobola okulaba nga bafuna ssente ezijjawo omuntu ono. Kkooti era etegeezeddwa nti Tabula agamba okuba nti ye yaleeta emmundu yakozesebwa okutta n'emmundu oluvannyuma yaggibwayo gye yali agikwese nga yali agiziikidde mu ttaka. Kigamba okuba nti emmundu eno yali yajjajjaawe eyali omujaasi w'ejjira UPDF. Tabula yabulawo oluvannyuma lwa bino byonna wabula oluvannyuma n'agombebwamu obwala nga wayise emyezi etaano yakwatibwa Namulonge mu disitulikiti ye Wakiso yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana omwaka 2024 n'oluvannyuma okunoonyereza ne bazuula obu

0: tuze tukolera kaungezi byonna byonna bibaddewo naye byaffe byanyewulamu ojja kuba ng'obiwulira bye tukuletedde akawungezi we tunakanyukira nga nawe okakasiza nti ddala kituufu abasajja bankoledde olunaku kati no tugeri naawe bagaza ajja kubeeremu eyakawungezi k'olunaku obeera omuziki tugupakinze mu kikapu mweguli ojja kuwulira bingi ebibadde mu ggwanga tubirina tugenda kuba nga tubikubuulira n'ebirala byotonaba kusuubira byonna ojja kuba ng'obifuna wekumire bwekumizi kulobogola simba agange yenze kakwasida microphone soja ulira ebigambo bimfuutuka mu kamwa biduka supidi katabalika wewe zandyedo n'omulangira
1: basajja fumu olira bamunsonda tumanya nsonzi eryakufumita muzukulu waguli mulitatalukatu osuna giliyasomo bwati bamuzako nebaga mwasibi mtfm program evubuka ezitalindaawe mukwano gwaffe twagumira tayiri nyate nga tuze tumazeeko wama waggulu wawa tuze tumazeeko waggulu nvwa wakati nkuwansi mmere okujja okusaka akawungezi akolokuna atulunzika twesoga wikendi mukwano gwange muli mutya mukulike eyo mwetuli mprogramu okubeera tukuweereza ne kakosi wama twatuse dda ebyana ebiwala bitubuuzizakaawo nebinyamba mulangira ndabira kakosi
2: ayana oba lwaki abakazi batwaana
3: batwagadde nnyo
2: ebikutumidde nno biwala bibeeraawo bwayise kabungezi bikuŋŋaana nnyo nga bingi
3: nga biragawa nga biyimiridde buyimirizi
2: bibaamu awo nga byambadde obukete
3: byafuukadde bikyali
2: byakasi
3: tugira mu budde bwabyo nga bijja ku siteegi banaye tubabuuzizaako mwebale kuyimirizaawo bufumbo
2: mbuwebale biwagira
3: awereka
2: kati mbaku atikati webikumanyidde
3: justing era kati ngalawera webatuwulira wano batuwulira naye bakugambyeko mbu nkyamawo
2: mbolomanyi n'okwewula olu
3: nze n'okumanyayo simanyiyo
2: badde manyi wewola obu bakuweera kulondi
3: kinkotera yini

mtukene nkuwe mtuwa mpera wanuwe njini nze jono mpera mwoke na kuna kuwaliza ayo nebwe wade mchitunu nebwe mpaka anu mungi kusonyi baka kasuri kisegeza choku ndisemwe chitunu nga mtuja kudamu

0: Kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa 12 mu bujjuvu awamu ne munnange.
1: Waguma Kisuule. Kooti enkulu mu Kampala eriko abantu babiri beesalidde ekibonerezo kya kuttibwa nga kubaddeko Lujja Bosa Tabula awamu ne Lujja Nuwa amanyiddwa nga Feke ng'ekibasindisizza ku bibonerezo bino. Kwe kutta yali omukulembeze w'ekika ky'endiga Engineer Daniel Bosa. Ababiri bano okutuuka okuweebwa ekibonerezo kino bamaze kukkiriza nga bwe batta omukulu w'ekika mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi David Matovu Lujja Bosa Tabula ng'avunaanibwa n'abantu abalala bana ab'ennyumba ye bakkiriza ddala kituufu baategeka okutemulwako omusajja ono era ne babaako n'abantu abalala baakolagana nabo mu butemu buno. Lujja Nuwa amanyiddwa nga Feke naye akkiriza okutemula yinginiya ya Kakeedo ku biragiro ebyakitaawe muto Tabula. Abalala abalangiddwa emisango gino kuliko Nakiguli Harriet, Nakabake Joseph, Mayanja Ezira, bo bakyegaanye emisango gino era nga bagamba nti beetegefu okugenda okuwozesebwa nga bwe kigwanidde. Kkooti yasooka kuwulira abantu bataano nga bali wamu n'abalala abakyali obutaala okuva mu December 2023 okutuuka February 2024 nti baali baategeka olukwe olw'okutemula yingini ya Bosa okutuusa lwe baamutemula ennaku z'omwezi 25 February w'omwaka 2024 ku mutaala Kikandwa mu bitundu ebyerungujja mu ggombolola y'e Lubaga wano mu Kampala. Ku lunaku olwo olwatemulirwako yingini ya Bosa awamu yali wamu ne mukyala we Gladys Bosa n'omuyambi ow'omu maka baali bava ku mukolo gwa kika mu bitundu by'e Katosi eyo kyokka bwe yava eyo

0: leero nga waliwo enduulu naddala mu motoka ennene zirukululana oba ze tuyita ziroole, ezo nno nga mulimu ezaanokoddwamu ze tuyita ezaakazibwako oba ezimanyiddwa nga Sinotrucks. Zi Sinotrucks zino ze motoka ezisinga okukola emirimu naddala okusomba ebizimbisibwa omusenyu, mabuloka, mayinja, era nga kati zatunzi nnyo okukola ebintu ebyo. Motoka zino zifuuse oba oliawo obuzibu mu mbeera yonna, naddala eri abazivuga singa si babuvunaanyizibwa, zifuukidde eddala ekizibu. Zaasooka kwogerebwako nti motoka zino zoonoona nnyo amakubo. Kituufu, ne wezitaba Sinotrucks, naye emmotoka yonna kasita etikka obuzito bwetaakolebwa weeyita erina okwonoonawo, naddala mu makubo agatali malungi oba ne ku nguudo, enguudo eziri substandard, kankyogere bwentyo substandard, oba n'ezikaddiye ezeetaaga okulongoosa oba oliawo n'empya naye nga teruli ku mutindo. Waliwo munnange eyambuuza ebiseera biri emabegako awo, nangana ye lwaki oluguudo lwa Jinja Kampala oba n'ebitundu bya wakati wa Kampala Mukono Lugazi enguudo zoonooneka nnyo? Ekibuuzo nalino kimugamba okukimuddamu nti enguudo zino zitambuza nnyo emmotoka ezeetisse ebizitowa, naye ng'ate n'emmotoka ezo ebyo bye zeetisse ebimu biyita mu buzito bw'emmotoka ezo ze zirina okwetikka. Ekyokubiri, n'enguudo zaffe kwe ziyita nazo ziyinza okuba si za mulembe, tezituukiridde oba nga zikaddiye. Abajjukira akaguudo okuva e Nnamanva awo we bayita Nnamanva, we bayita neerabiddewo awali chaachi ya watoto
1: Nkiwanga,
0: bobanga ovudde
1: ng'oyolekera
0: bweyogerere awali Darling, awo waliwo chaachi ya watoto yambuka kuwuga kofedda we yali awo okutuukira ddala ebweyogerere, awantu awo nga wabi. Naye ng'ekireetera awantu awo enkola y'oluguudo eyinza okuba yali oluguudo lukaddiye oba terwali ku mulembe kwetikka buzito mmotoka ziyitawo we zirina okukola. So kati Sinotrucks zino ze mmotoka abantu ze babadde basinga oba ze bakyakaaba mu byalo zidduka nnyo. Ntera okugamba abantu wano nti wali ewa Antony we nakulira waalingawo omwami nga bamuyita Ajisempa ng'avuga emmotoka loole ya Benz, naye nga musajja mukulu. Nze era nakula mmanyi basajja abakulu be bavuga ziroole ate ng'olina olubuto kuba Ajisempa yalulina ate n'abalala nga balulina nga balina siga nti olubuto olw'omwana naye ng'olubuto lwe lunene. Ne bbaasi ze nalinnyanga okuva wano basi nagirinnyanga okuva wano ekibuye ng'entwala Mutetema ng'omwami agivuga n'okutukomyawo gye basi gye nasinganga okulinnyenye, entwala Mutetema wali ewaffe etuyita Mityana oluusi nga mulimu eyita eno ematte, ninga musajja mukulu nga n'emmotoka endala ennene nga ndaba mmotoka z'abasajja bakulu. Naye kati emmotoka zino zivugibwa kumpi bavubuka, naye waliwo gwe nabadde njogera naye n'angamba nti ne tekinologiya kati naye akyuseemu. Naye ebyo byonna weebiri, we tutuukidde ku kino ng'ebikwekweto, amateeka, ebiragiro nga biyise bingi ku bidduka byonna ajjako Sinotrucks zokka, kuba size ezikola obubenje zokka, size ezivaako obuzibu. Naye nga twalina wano speed governor mu zibbaasi n'emmotoka, ne tubeera n'ebitaala ku takisi, ne tubeera n'ebikuubo. Waliwo operation ezaali ku makubo ye baagiyitanga batya, operation simanyi kibazo oba owuliriza oba ani ayinza okumpeerezaeyo, eyabeeranga ku makubo. Waliwo obubenje obwagwanga ennyo ku lw'e Masaka ne bateekako operation eyo, emisipi mu takisi, mu mmotoka, byonna buli kimu, kawunyemu ne ku makubo kwali driving permit, ebyo byonna

0: mwaka imba ko. Tenga mwaka imba ko singo kwa gara ku MTN Cola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuga ba nekubu kada makumi anamu bubiri. Obuga bibu kagwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Nekola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN ilunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Katubanjuri lengano ya Supreme. Nungi atenge kole vyo kulie virunji okuchile virala. Enanu kabulunji yeta gabuto mutono. Atenge kusobaze so kole vintuwebe welako mubudo butono. Engano ya Supreme kule baba Mandela Miras. Aba sangiwa kuraunda bauti yebu sega. Kulugudu le masaka. Supreme Fla. A product of Mandela Group.
4: Yakubu, ulina umeka kutuze mimi le nokati. Obulimi obukoye. Buliwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba. Akasanja kazitigomya. Epa atwale banga dene. Atebwa akula ba mutono nyo. Kati nno mutungulu ukala ku mitwe ne bukona. Atebwe nkungula bubate wenka nanga nanga buvunda mangu.
5: Ensiku zo sigawe wali obuzibu. Siga Proctor Cabbage atamanyika sanja. Aweza kiro nyambo na kunsambu.

Minisitule ya gavumenti ez'ebitundu Dan Kumumanya agumizza abakulembera zi district n'ebibuga ebyasumusibwa okuva ku ddaala erya munisipaali okufuuka city. Ensonga zaabwe ez'ettaka lyonna n'ebirala ebigwa ku kkowe lino bijja kukolebwako nga bwe kigwanidde. Dr. Mulwani Erisa avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti y'e Budaka ne Dr. Winnie Mutaki avunaanyizibwa akulembera eddwaliro lya Budaka Health Center 4. Omubeezi wa minisita avunaanyizibwa gavumenti ez'ebitundu Justin Namere abalese mu kabula muliro oluvannyuma lw'okukwatibwa ku bikwata ku ngeri y'okukana abantu ensimbi n'okulagajjalira emirimu mu bitundu eyo gye bakolera. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebidduka n'obwerinzi mu kitongole kya poliisi ministry evunaanyizibwa ku by'entambula n'enguudo olwaleero zikoze road block ey'ekimpatiira ku nguudo ezimu mwasanjala kugenda okukakana nga waliwo ebidduka ebimu ebikwatiddwa olw'abagoba baabyo okuvuga kiri gy'oli n'abalala nga tebagoberera amateeka galaga bidduka nga bwe bitambula. Waliwo omusajja omufalansa eyali asaliddwa emyaka 20 mu kabula muliro mu ggwanga erya Mali mu bugwanjuba wa Africa olw'okuteekateeka olukwe olw'okumaamulako gavumenti y'eggwanga eryo aweereddwa ekisonyiwo kya pulezidenti olunaku olwaleero bw'atyo n'atandika okulya obutaala. Teekateeka okuwulira gano n'amalala mu bujjuvu bwe kanaaweera akawoza amasiga zirya ddakiika 6:00 ezakayita ku 2:00 program Kiwanja Sports y'eddako.

0: Nkakasa Musembe Day ndi JJ Semanda kumpologoma yedembe programu bigambo dagala oyo Elshama Mala yasokera dala dala okulabawo abana ababoda abana ababoda ndowooza ebigambo byengendo kugamba olwalero size kulabikanga size kulumba mulimo gwa boda nedda zize kufisizawo kadde kukiriza nti omulimo guno oddala gufumbekeddemu abaana b'eggwanga abangi n'olw'ensonga eyo omuntu atunuulira eggwanga the state of the nation eggwanga lyaffe embeera gye ririmu tayinza kubuusa baana mulimo gwa boda omulimu ogulabika kati nga gukwata ekinkana ekifo kyakubiri mu kwanukula ebbula ly'emirimu mu bavubuka b'eggwanga lyattu mwebale nnyo ndi JJ Semanda gwe wenna owa boda nga tutandika njagala nkusabe busabi nti ku kkubo kw'ovugira boda ekkubo lino omuntu abeera n'amatu naye ekkubo teribeera n'amatu kati kozesa amatu owulirize jeje kubanga kuba okuvugira lyo tulijja sobola kuwuliriza tusobola okubeera nga ntambula kumu namwe ŋŋambye ŋŋenda kuwa statistics oba ŋŋenda kukulaga lwaki tusaanye era omwana ali ku mulimu gwa boda kakati nti biki byosaanye okulembeza kakati ng'obirowoozaako ku stage zammwe muyinza okubanga mukubaganya birowoozo enkya n'eggulo naye ate era oyinza okugenda okwesanga nga okufaayo kwe mufaayo nga bannammwe mukubaganya ebirowoozo ne concentration gye mubeera nayo kubanga muba mukyayogera ate oli n'alengerayo kasitoma aze awo n'alyoka agisaamu ekisumuluzo nga ne kyabadde awulira kibadde kyakatuuka butuusi makati olunaku olwaleero fisaawo akadde musaawa busaawa zino bbiri zokka zokka obeere nga olina kyogasse ku kumanyako nkugambye nti Elon Musk nagaga asinga mu nsi yonna agamba tekimu ku biyambye oba ekikuuma abagagga nti buli lunaku wandibadde ofisaawo wakiri saawa emu n'obeerako kyogasse ku kumanyako oba kukutegeerako mwebale nnyo lobogola simba teri kwebaka tugenda kussa ku mukono ku ndagaano tutandike
1: tinta tinta
0: embuzi ennume tetinta nga mugongo
1: bwe tinta
0: ng'eri mu kafuuyi
1: kafuuyi ki
0: ak'omwayi
1: mwayi ki
0: ogwa kkojja
1: kkojja ki
0: kkojja w'olulimi
1: lulimi ki
0: oluganda
1: luganda ki
0: olw'engule
1: ngule ki
0: World Cup y'olulimi
1: olulimi
0: eyasimba
1: okwewandiisa mu ngule 2026 World Cup y'olulimi n'okumanya kugenda maaso wano ku simba kati mwenna abeewulira olulimi ssaawa ya kutinta tinta tinta tinta gojja okwewandiisa mu ngule tewaba kunafuya bagambe mundeke tinte

0: de kubanga we wali okumanya n'okutegeera sikulwa ngabamu muba mwawulidde kirala nampulira zibi balo embogo ya zimuta nti bwatyo bwazifumita kale namusa kubona abanjagala era bafisa wakadde ne bamanya nti no okuliriza jeje ngaali kumpewo kinsingira embaga enamba kuwampise okuliriza jeje kumpewo kisingira ddala okubeera nga nagenda mu ssomero ne mmalayo emyaka gijo abataasobola genda abagenda mu masomero n'abataagenda balina essomero Radio Simba bwe bateerako omukutu ate bakozesa ogwo ne babeera nga ne kye bataafuna mu ssomero ate bagenda okifuna ku lubogo lwa Simba n'olw'ensonga eyo bwe nkubuuza ŋŋambye ki okaddamu ne tubeera nga tugenda mu maaso mwebale nnyo Uganda muzze mukiwulira nti yemu ku nsi esinga abantu abato mu nsi yonna yemu ku nsi esinga abantu abato mu nsi yonna kati kankikubuulire ensi ku lukalu lwaffe luno olwa Afrika esingamu abantu abato bagiyita nsi ya Niger ensi eya Niger yesingamu abantu abato ŋŋambye ekimukwano hello otyo
1: naye kikatemi si ku matumbwe omanyi jete nsonyiwamu okukuwa bulamuko nange okumpa bulamuko
0: nkuwulira
1: jejenze mpuliriza ku ssimu yange ŋŋambye esobola kwebaka nga tovudde ku mpewo ekituufu nnemera ku ssimu okukuba ekituufu nga n'omulamu olusi guweddeko nijensonyiwamu wasonyiwamu abawuliza ku ssimu yaffe
0: kale olwabanja abayayana kuyitamu ku lubogola Simba naye nga tayitangamu oyo musonyiye nkugambye ensi esingamu abantu abato ndi ku lukalu lwa Africa katolwaliro sijja kufuluma kugenda ku lukalu lwa Africa ensi eyo nsi ya Niger abantu ebitundu 57 mu nsi ya Niger bantu abali wansi w'emyaka 18 basema ne banyabo ebitundu 57 munsi ya Niger bali wansi w'emyaka 18 mu Uganda yaffe Uganda eddirira awo n'ensi endala ensi nga Mali nga Chad nga Angola ziri awo kakati kantandike kangende butereevu ku nsi yo Uganda osobole okufuna ebibalo bino osobola okufuna ebibalo bino kyetuyita ebibalo kyeki abaaliwo nga muli balamu gyoli abalamu mu mwaka gwa 2023 eggwanga lyakola okubala abantu lyateekateeka okubala abantu kyetuyita population census okubala abantu kuno kugendererwamu ebintu bingi naye ng'ekisinga obukulu nti eggwanga kiriyamba okumanya liteekeddeteekedde litya abantu be ririna katulo kuba nti sigwe mulamwa ngenda butereevu kulaga bulazi ebibalo bwe bitulaga ku myaka n'abantu be tulina mu Uganda abavubuka bakola ebitundu byenkana ki kati bwe tuba tutunuulira abavubuka mu nsi yaffe muno tulina etteeka erifuga Youth Act erifuga oba eryogera eriruŋŋamya ku ggwanga lyaffe bwe lirina okutunuuliramu ensonga y'abavubuka abavubuka okusinziira ku Youth Act etteeka eryo oligamba nti omuvubuka tujanga kumutunuulira oba omuto youth kati ekigambo ekyo obuto kubanga ate wano bwe tugamba nti omuto tujja twaliramu n'abaana abato n'abaana naye ekigambo youth eky'omuluzungu kyo kigazi tikimenyaamenyamu kiyinza okubeera nga ate ffe bwe tujja mu lulimi olwaffe Oluganda tulinamu be tujja okuyita abaana naye ate era ojja kwesanga nti n'omuvubuka w'emyaka 18 era mu bazadde bwe aba akyayitibwa omwana kati bwe tugamba nti nno mwami bi bisasu yaze n'abaana be baiza nokuba batwaliddemu abaana abe myaka 2 mu 2 2 mu 3 kakati mukirize nkozese akoluzu nka youth

0: King Saha Talimbye King Saha Jakuba Anne Esho Ekololo Ekololo Ulirizo Jakubanga Obifuna Naeta ya wose kubigambo byogerwa abavubuka na mungamwe abali muboda Simwa musose era simwa muli kumuyigo gwa sente mweka Ngabo zinonyo rusi na oberanga tozifunye Na yes, toli weka weka na abala la wechito bwechibade kakati Butitu nolira omulimu gwa boda aluachi gwe yongede okusikiriza oba Sagala gamba okutunyagako abavubuka abavubuka Na ye waliwo ensonga enkulu zinzo kuba nyingi na ye ensonga enkulu ziringanga nya oba tano lwachi omulimo gwa boda oba lwachi abavubuka beyongedde okubeera nga betanira oba bayingirira omulimo gwa boda esokira dala ebula lye mirimu banji bayingide mulimo gwa boda silwa kuba nga gwe mulimo gwe biroto byabwe na ye nga bagezezzaako wanone wali nebesanga nga echakola abuzi banji baguyingide lwa bula lya mirimu hello
1: already a stream utevuka machi tombo kayunga bugere ningambe chire tede bavubuka okuingira mulimo gwa boda
0: mba nsaba kuda muche nkugambye kubanga nze mbandi mukusomesa bwe mbanga nsemberede okubabuza nawe namwe mugateko atawe nacho nchibagamba naye mba njagala oddemu chengambye ndi ngambye chi ngambye abasinga obunji ebula lyemirimu eritali mu bavubuka bokka naye riri okutwaliza wamu mu ggwanga lyaffe liriretedde omulimu gwa boda okuyola abavubuka abangi ngambye chi
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: Oh, no, kute dende boda tongo zero we muna mauri wa nashiboza pari omoruka.
0: Nkale ngambi echi?
2: Boda echizo tutu alamu boda mirimu mitono.
0: Otio, ebulali ya mirimu. Webali nyo. Na esiri oka, wanuone ensonga endala, nga mwemuli endowoza ya sente enyangu. Endowooza nti mu boda boda omulimu gw'okuvuga boda erimu sente ez'amangu hello
3: jeje
0: hey
3: ebale kutuwere
0: onorodi
3: kyusivini na kabito tongo zero ogambye boda gwe mulimu gwe tusubiramu sente ez'amangu
0: abantu bagulowooza nti sente z'amangu mwekanye mu nsonga ezimu ezitwala abaana mu mulimu gwa boda ngambye ebbula ly'emirimu naye era n'abantu okulowooza nti omulimu gwa boda mwangu okugeza singa obuuziza omuvubuka w'omulembe guno okukwata enkumbi alime obutungulu oba alime obutunda ajja kutegeeza nti naye ate mulimu tegukoma kuba mwangu naye bagutwala okuba nti mulimu gwa maridadi hello
3: jeje ono tata sala enatifu
0: okugerere
3: omulimu gwa boda abavubuka abasinga obungi bagulaba nga gwe mwangu gw'okufunamu sente
0: otyo omwangu gw'okufunamu sente kati ekyo kitutuusa kundowooza etali mu baboda bokka naye esensedde abantu abasinga obungi nga twettanira sente ez'amangu kati abavubuka bangi bali mu boda kubanga sente za boda bazirabanga sente ez'amangu oli ajja kuga nti toyinza kubanga ovuga boda notanyuka na mitwalo ebiri enjogero obwogeze eno yokka abavubuka ne baba banyumya tayinza akuleka muvubuka asangiddwa mu kyalo ng'awezezza omwezi gumu akutta ogwokubiri ogwokusatu nga tayingizza wadde siringi eziwera akakaaga mu nsawo. Bobi Wine yagamba nti otyanga omuntu ava ku yala n'ava mu mwezi ogumu n'afata omulala. Kakati endowooza nti booda erimu ssente ez'amangu esikirizza abavubuka bangi okuyingira omulimu gwa booda. Ekirala ne tubeera ngambye nti mulimu gulabika ng'omulimu ogwa malidaadi. Ekigambo kuvuga okuviira ddala mu buto bwaffe, buli ekintu ekirimu okuvuga olaba abantu okuva obuto, omuvubuka ayize okuvuga egaali, ayize okuvuga egaali, kyakwenyumiriza okubeera nti omuntu omwana omuto amanyi okuvuga egaali. Kati ekintu kyonna ekitambulirako ekigambo okuvuga kisikiriza okuvuga egaali, okuvuga boda, okuvuga emotoka. Bangi bava obuto nga ekigambo okuvuga kibavugira nti kigambo kya masappe. Hello?
4: Ada.
0: Hey.
4: Ono muna kutambala disi.
0: Hey.
4: Omukugo okuvuga
0: boda.
4: Okuzimbye mama yu. Okuzimbyemu.
0: Ah, sinabuza gundi. Tompa gundi yo. Nja kutuuka waawo bwe nabanga njagala obabuuza bye mukozeemu, naye tugenda mpola mpola abantu obanga oyagala bategeere tobatwala sipiidi, tuluma kamu mpola mpola. Ekikulu si kwogera bintu bingi nnyo mu budde butono, waakiri oyogera ebintu bitono oba obuntu butono abantu ne babutegeera okusinga lw'oyogera ebingi ne bibeera nga bibayise buyisi ku nviiri ne bibagwa enkoto. N'olwensonga eyo tubadde nkutandikidde nga nkulaga omuwendo gw'abantu abali mu kuvuga booda. Nkugambye we twogerera kakati omulimu gwa booda gulimu abavubuka abawerera ddala akakadde kamu n'ekitundu, era omulimu guno gukwata ekifo kyakubiri mu kuwa mu kubeeramu oba mu kuwa abavubuka emirimu. Kino bw'oba oyiseeko mu bibuga ebikulu nga ne Kampala mumutwalidde, tojja kigaana nti singa bakutumye okunoonya abavubuka, abavubuka ba Uganda wagye obasanga, oli ajja kugamba ng'akutumye kunoonya abavubuka mu mirimu gya Uganda, era ojja kusooka kugenda ku mulimu gwa booda. Ojja kubeera n'emikisa kumpi 8/10 okusanga ng'abavubuka ojja basangayo mu mulimu gwa booda. Kale kakati ne nkugamba nti omulimu guno tuguyimirizaawo bwe guba nga abavubuka abali akakadde kamu n'ekitundu be bali mu mulimu gw'okuvuga booda. Kitegeeza ekigulira magale ddiba, ekyokulya, ekyokunywa, ekyokwambala, ekyokuwejjanjaba, ekyokulabirira abantu be balinako obuvunaanyizibwa, abaana, abakyala, bazadde baabwe, ab'enganda zaabwe, ekyokutuukiriza obuvunaanyizibwa obulala bonna bonna bakijja mu mulimu gwa booda. Kakati awo bwe nvuddewo ne tweyongerayo ne nkulaga nti naye ate si bokka, waliwo n'omulimu abo akakadde akamu n'ekitundu. Omulimu gw'okuvuga booda gulina ate emirimu emirala gye guwaniridde, nga singa abavuzi ba booda tibaliiwo ate emirimu gino gyandibadde nagyo gikosebwa. Mu mirimu egyo njagala okutegeeza emirimu nga abatunzi ba sipeeya wa pikipiki, abasuubuzi bazi pikipiki. Bw'otuukako mu bifo ebimu kakati nga mu ndeeba, ojasanga kampuni n'amakampuni gatutumuka enkya n'eggulo, naye nga gonna gali mu kusuubula na kutunda pikipiki. Balamusiza akabasimba automotives, emu ku kampuni zaffe nganzi era ze tutambula nazo wano ku lubogola Simba. Kakati awali kampuni nga zisuubula oba ziimpootinga, ziragiriza ziboda ate n'okutunda booda, ezo kampuni nazo zirina abakozi be zikozesa. abatunda spare nabo oluseke baba balutadde ku mulimo gwa boda ba makanika banji nga bakanika pichipichi oluseke balutadde ku boda fuel stations company entunzi za mafuta bononya ba customer bazo kakati boyinzo kugamba nti nabo olukoba balusibidde nnyo kwabo mubiduka ebinywa amafuta kampuni za mafuta kwezisibidde olukoba bebavuzi baboda n'olwensonga eyo abo abalala batadde oluseke ku mulimu ngo mulimu gwa boda gubayamba nabo okubaawo bakolera ddala ebitundu bawerera ddala abantu obukadde nga mukaaga mu Uganda obukadde bumeka. Hello.
5: No.
0: Yes, sebo.
5: Ni mkitaje mzee Nakasongwe.
0: Hey.
5: Ugambie.
0: Hmm.
5: Ndi umulimo gwa boda.
0: Hey.
5: Abantu kukua ti umulimo mira jikuwa ni jite mingi.
0: Otio?
5: Ila na ugama.
0: Abalala.
5: Mba spi ya bawele ya dalu kade mkaga.
0: Abalala umulimo gwa boda beguwa ni jite. Nga bayi miride oku umulimo gwa boda. Bawerera dala dala obukadde mukaga nga mwe muli nawe mwana muwala ali awaka nengo okimanyi bulungi nnyo nti mwana mulenzi tata junior adabatanadda tosobola kwebaka kubanga yagenda okujja n'omugaati yagenda okujja n'erinda ziri omwana ali atwala kusoma mero encha kitegeeza okubeerawo okwo yagenda okusasula ennyumba bwatyo ne balandire Lord ne balandire di bonna abalina amayumba nga gapangisibwa baana ba boda kiba kitegeeza omulimo gwa boda guba gubawaniridde gye bayita ekonome ekonome ebeeramu emirimu egy'enjawulo naye nga buli mulimo gulina bwe gwenyumiriza mu kubeerawo kw'omulimu omulala otyo traffic jam naye akoze kinene nnyo. Traffic jam yakola kinene nnyo akoze kinene nnyo okwongera pressure oba okwongera ku bwetaavu bwa boda ku nguudo za Uganda. Traffic jam akoze kinene okwongera obwetaavu bwa boda ku nguudo za Uganda. Nambye ki?
6: Alo ndinje.
0: Yes sebo.
6: Nde kiyinji Paulo.
0: Mhm.
6: Atugano mu district ye Kibogo hata uni council wa Amata.
0: Kitufu.
6: Ogambi
0: traffic
6: jam akoze chama nnyo okwongera sente mu mulimu gwa boda
0: okwongera autyo webali nnyo embuze nume tetinta nga mugongo
7: bwe tinta
0: ngeri mu kafuyi
7: kafuyi ki
0: akomwai
7: mwai ki
0: ogwa koja
7: koja ki
0: koja olulimi
7: lulimi ki
0: oluganda
7: luganda ki
0: olwengule
7: ngule ki
0: world cup yolulimi
7: olulimi
0: eya simba
7: okwe wandisa mungule bila bili mukaka world cup yolulimi nokumanya kugenda maso wano ku simba kati mwenabe ulira olulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gojokwe wandisa mungule tewaba kunafu ya bagambe mundeka tinte

0: gukutegwa ba edembe olumbere yitira nabagamba eranchi bagambe mirundi mingi tyosigalanga gweke nyini gwe defender w'obwongobwo gwe wesalirawo olumuna ebisinga okunyumira abavubuka bikwewunyisa strinza abantu bayinza bagamba nti nyumirwa kino banyumirwa kiri naye ebitongole bwe biviirayo biwere ennyimba ezimu ddala biba bimaze okulaba nti n'oluusi message eri mu luyimba eyinza okubeera nga eyina omuze oba ekikolobero kyeri mu kutumbula mu butanwa zuuliddeko ennyimba nyimba ezirimu kukuba peva nyimba ezirimu tema ensingo kakati bwogenda okwetegereza tuli ku mpisa abavubuka beggwanga bali mulimu gwa boda era buvunaanyizibwa bwaffe okulabika nga tubafisizaawo akadde ne twogera ku nsonga zino twandibanga tusobola okutaakirizaako etundutundu ne babeera beegendereza situgamba nti oli muvuzi mubi oli muvuzi mulungi era boda boda ogivuze si mwaka gumusa ebiri naye akadakiika kamwaka obulagajjavu kayinza okusangulawo emyaka gy'obukugu bwo bwonna ngambye ki akadakiika kamwaka obulagajjavu kayinza okusangulawo emyaka gy'obukugu bwo bwonna hello
1: hello
0: yes sebo
1: walikuweza jeje
0: ekale sebo
1: ono nadi
0: ani
1: ono naduli abudumani musira sawano
0: otuka sawo
1: ntombo de simba sebo ogutali musangu
0: aha
1: ogambi akadakiika kamu akobulagajjavu
0: akobulagajjavu
1: kayinza okusanyawo obulamu bwo bwonna era kati jeje nekyokusooka wagambye nti wetangire otya okulinnya booda
0: nti gwe bwoba olinnya booda biki olina ebintu byofaayo oba omala galinnya
1: nze kati ebiseera ebisinga ebimaninnya booda nsinga nnyo nokutunuulira kyayambadde mu kigere jeje ne siripa zino ngaoyambadde bu siripa naye obuziviirako okubanga asobola okulinnya buleeki siripa neyitako buyizi
0: webale abawuliriza simba mwogere bwe muba mugenda okulinnya takisi oyinza osanga abantu ngoga nti kitakisi sikirinnye lugenza kirabanga kikadde akaseera katuuse abalinnya booda ofaayo ngaogenda okulinnya era bwoba ogenda okulinnya biki mbuliraako ku bimu ku gwe byotunuulira ngaomuntu ku lulwo hallo wangi
2: kutuweereza
0: namwe okuwuliriza
2: ono kivuta ndigende n'ababiri wano etusinzira eddumulayo byasimba ejoba kituufu zase nayogera ku kintu ky'obulagajjavu naddala ababooda bano baabatuvuga ngeri omuntu ng'oli ku sitimu bannaaye
0: kakati ogenda kulinnyambuliraako gwe ng'omuntu olina byofaayo okwetegereza nga tonalinnya booda oba omala galinnya
2: faayo nnyo nze kusinzira ku bintu bibiri
0: otyo
2: owa booda oyambadde otya ababooda mona mulimu abamu nga balinga abalimisa obulimisa nti balimisa
0: kitegeeza nti gwe ennyambala ekusalirawo nnyo gw'olinnya ne gw'otalinnya
2: ne wasiwasi yenkana kikuona nvuga kuba mulimu omuntu akuteeka ku piki ate naina wasiwasi alokera nekubali abali ebbali
0: kitegeeza nti ku bavuzi babiri singa omu akulengedde najja akunoneko omuleka n'osalawo ogende ku oli asigadde ku siteegi
2: butereevu kubeera mumanya katee mumativu beera mukasamu
0: practical ebikolebwa abantu ebyolulango byetuyitamu encha neguro unga dala bietukola abana baboda butudu nulido obu wanguzi size sente meka zoko zoru naku nchidamu obu wanguzi size sente meka zoko ze orunaku mumbera ya mwaba boda na ye kwe kumera anti sente zoko ze ozitusiza awaka chikuna kugasa chukumera nga e ya genze ngo subira kole mitwale isato orunaku lukuronde de okoze mitwale musanvu ni hata mchifonyo kutuke waka mitwalo msambu na utuka na jomu duwa lilo. Hello? Sikufunye gwe. China gasachi, okube ranga sento okoze nyingi. Na ye mchifonyo kutuke ka, osibide muduwa lilo. Hello?
3: Thank you.
0: Mm-hmm. Wanji?
3: Yego li baba.
0: Hey sebo.
3: Hey.
0: Otyo? Wanji? Bonna bachi?
3: Alali. Abazala aliyomu.
0: Abazala aliyomu. Ah, mulimu abegendereza. Netu wagi hami nti okubera omwegendereza omu kukubo mubege mubatali begendereza musanvu nawe obwegendereza abwo omu buyinza obutakugasa nnyo okubera omwegendereza omu oba babiri mubatali begendereza kumi obwegendereza abwo buyinza okubanga tibugenda kugasa nnyo. Hello?
4: Hello, jeje.
0: Wanji?
4: Jebali kusema.
0: Nawe jebali.
4: Kisimanyo perezayo.
0: Mwebale.
4: Ono sande rugazi.
0: Hey. Sande.
4: Wanji jeje.
0: Sando chali yo.
4: Jali yo mganda wanji.
0: Katundanga yebale.
4: Ya umebocho.
0: Yee.
4: Jali yo mkama cha kuma.
0: Yebale.
4: Kakati jeje nga tuse kumulamua. Abana ba boda boda. Amazimagali. Obuzibu wanabona yekufa. Kwa jirabu na wenge wa mmachupa. Kati atiro mtu wa mu, yeti kwa mtu wa na kulia aliyama iru unji, na teka kwa kwa mwenge kwa bufera, newa teka kwa nenjaka. Kati nazia kusezi ngolaba mtu kumulaba nga wapoda poda, nenga siya aliwo. Uvivira galala galaviri, ibaba kwa isesa. Nesilala, was, alina mungi wanga ndabira wana mkataoni kia wapakiru gazi waina kajunctioni webabira ugena no ita mungu omu waboda unane bazi simbula ita fayo uvede omoto keja uvateri iyo ya ingida obu ingizi wembadempe rana pe abateru kwesa boda boda iste ngobo genda kulinya boda boda wejangu buzimpola mpola kustage na weke nenyo muntu ya kufuga afana na atya ukugela mazima mkulu cheche mulimu muntu ngo tula kuboda boda ya echisuko kwa aniliza mwenge echisuko kwa aniliza bila galala gala ati omwana ja tabalili la bulamu bwe kuchuli ya mkulu cheche tabalili la bulamu bwe kubanga pichipichi oli ya muwade ya jukuze yes baba ita simanyi wa kalazi kalandi lako na ya gara kunyonya oli ya mugambe leta yonyo ya kuleta yonyo mtuwaro ya gara kukwasi oli ya gara kune mtuwaro hiviri na ya kise kuchi kwa sa chukuna baba ingila buyingi zi kote baba lili ya mugambe Yesu mkanda mkijeji.
0: Sande nkulamu siza, nesimi okuguliza. Oye sande msajja wafenyo, security wafe, era tukoze na ibanga dene. Otyo, kale kankole mbwe nti, tubadde tuluwali mkubuza nti, oinabiyo fako gwengo gendo kulinya boda na oganti, nze, ndi mwegendereza muko bwenti ne bwenti. Na ayo gede kucho mwengi. Onalebo bala kino kitu kila ne mu teka lyogamba nti bala zigulewo sawa mwenda. Olaba abaana abamu bavira ddala wakanga ekyokunywa kyabwe bayise nakyo mu nsawo. Ekimu kiri ku mutwe ekirala mu nsawo. Nsonga nyingi zinzo bavira kukunywa peer pressure ebikemu. Na ino obuvunaanyizibwa okutwaliza awamu kyova batugambye nkigambo kyetololera ku neyisa mpisa. Neyisa mpisa mu mulimu guno gwe twogerako. Embuzi ennume tetinta nga mugongo.
5: Bwe tinta!
0: Ngeri mu kafuuyi.
5: Kafuuyi ki?
0: Ak'omwayi.
5: Mwayi ki?
0: Ogwa kkojja.
5: Kkojja ki?
0: Kkojja w'olulimi.
5: Lulimi ki?
0: Oluganda.
5: Luganda ki?
0: Olw'engule.
5: Ngule ki?
0: World Cup y'olulimi.
5: Olulimi?
0: Eya Simba.
5: Okwewandiisa mu ngule 2026 World Cup y'olulimi n'okumanya kugenda maaso wano ku Simba. Kati mwenabe ulira olulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gotokwe wandisa. Mungule. Tewoba kunafuya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.
6: Aba wakiziba Lydia Jasmine mwena. The one and only concert. Heya Lydia Jasmine. Eri Lugogo. Kupikat Ovo. Nganya September. Shingze mtuare satu. Kumomo ojifuna kwebili. Etano yedako. Kumomo yena. Etebe yaba tumunana. Ya milioni satu. Lydia Jasmine, the queen of soul vibes. Simusikeko. Hono waboiro. Jonakavi. Fresh. Enegene kwere night of pure vibes. Bigger stage. Bigger energy. Echuma cha Fenon Records. Ere wetege ke. Hayimbabo yimba. Hit ko hit. The music. The love. Ya Lydia Jasmine. Oh my God. Eno concept tujaga na mwaka janja. Tuwaga na biyana bi first born. Ebyane bimanyo kulia sente. Ebyoza. Ejajisajia chachi na living singe chitai na motoka. Chata ma. The one and only concert. Ya Lydia Jasmine. Nenya September. Kulu gogo cricket ovo. He kutusi wako. Abitex promotion.
5: Chino chikula luji. Kuno gutu jake chifukumaso. Kusane no kumina mkaga August. Tosuwa FA Community Shield. Kusawa kumine mwezo regulo. Aseno wenabe yambalagana ni Man City. Unyomu wakulaga muneri anyi. No kumana wenugu ya season ye wede. Katukunyumiru wakulubogola Simba. Naba kugubali bebayo gera ko. Gabaku sunsu lida dachika kudachika. Badina mukisa babiri. Bagenda kwa wangu lila kakadeke Nsimbi. Yeah. Emitwalo chikumi wetu. Uyo munga atuwala kemitwala atano. Okuva mbingo masavu. Katinyiga stabili tano tano star. Emuash. Ote mwenke nkumipiri zoka. Wandiba na mkisa. Agenda kwa wangu lila mitwala atano. Gaba wangu ziba kurangiri wa mpira kwa Arsenal. Nge yambala gana ne Man City. Kune mipire chikuwa munga. Gonyiga stabi bili kumi star, kumi na tano star, kumi hash.
0: Kucha na msambu kisasa Radio Simba FM FM Paragoma ye dembe. Eda chikibula kumi na satu okwela sawa mkaga. Sawa mkaga nje kumamba sibula. Wimamba sibula mbalekira Bruce Omutabizi ateyebwa maliriza. Abera wa kwasa omukambodia ni mwe yungira yo mwe tutio. Abana bafaba boda. Njagala kati bigambo bino bisimbe enkondo mitima jamwe. Mwena muli kukubo omuvuga ebiduka byebimu. Okwegeraageranya kya butonde ne wegeraageranya bintu ebirala kale kwegeraageranya mu speed. Oli kukubo uliku speedi hiyo jolooza ntinunji. Waboda muno na lio kaba itako kuspeedi ya kufisamwe hiyo emirundi ya bidi. Mule kage ende. tichikwetagisa nawe kumulaga nti eyo no pichipichi lwa kweraga na ye ene yange temanyi iye mu speed muleka agende situliranga yo chikopo cha boda boda singo kuduka emagombe situliranga yo chikopo tibono gwa ku accident bano ofira mu accident ngo badoduka speed bono tuke magombe ekikopo kyabali baduka speed kigenda kuwebwa kwe empisa mujifule driving permit kubwayo ngabwe chikwetagisa okufuna driving permit oliyoko gende kukubo abana ba boda boda muchete mu nti empisa driving permit ya kubiri jeneta agwa okuba nayo okusobola okuyingira ekubo weba kechimala ngozukuse ekidukacho chikumire mu mbeera ennungi olimu kuyiga sente ate sente olumuzo yiga za mukamawo sizizo na ye obuwangazi n'obulamu bwo ku kidduka ekyo era businziira ne ku bulamu bw'ekidduka ky'ovuga n'olw'ensonga eyo ekidduka ky'ovuga kyekenneenye kakasa ng'ekidduka kikoze saaviisi mu budde bwakyo ate kyetegereze buli lunaku ng'ogenda okusimbula ewaka okugamba okwambala elementi tulina wa traffic gwo yamba ekikulu sikubera nti wa traffic akulabye ngo yamba de element obato yamba de na ye ekikulu nti okwambala element kya kwerinda namutambulira wakati mu mateeko obutakwasibwa na manyi bangi mwesanga n'okwesanga na neteka liyo kubera na element sebiri eiyo na yomusabaze guotu ala mwaliva akoda waliwe mbabuliza abasabaze tioina bio fayo kwete gereza nga tonalini ya boda baden subira yomu ntu angamba tije jenze mfayo kulaba obo wa boda gweni nya ina element sebiri one yeke njini atadeko elementi ya bafu ainako elementi endala nange jensobolo okuteka kumutwe kubanga tuwagambye nti okulinya boda notu kamirembe jolaga tichigenda kufanyo kubukugu buwa wa boda gulinye nechigenda kufa kubintu binji rubale mbera nganawe mbiro otadeko pichipichi ulirezikuwa kwa accident ebimu kubitundu vyo mubiri ebisingoko sebwa guba mutwe tolabe chi eteka lia element sebili avuga no mgwe bavuga kubera nga atadeko element twandibadde tuchituwala nga ekyo kweri ndi ekisokerwako ku buli muntu na ye bwetu tyoluberera fetugenda okujukira okwebika nga bukedde enkonge mala tukuba nitulioka tubuuka tumala kufuna buzibu nitwagala tumyumyula amateeka n'olw'ensonga eyo mwana wa boda ng'omaze okwekakasa nti nno elementi yo gitaddeko kati naawe omusaabaze ekitono ennyo nnyo nnyo nze kyensinga okwegendereza nga ninya boda gwe ninya ataddeko elementi ku mutwe bw'aba tataddeko elementi kabonero ka bulagajjava eri obulamu bwe omuntu alagajjalidde obulamu bwe bw'atyo anaasobola atya okufaayo ku bulamu bw'omulala weewale okuvuga nga weekatankidde ebitamiiza ebitamiiza ebimu wadde mumuba mulowoza nti bebi bayamba okubeera na amaanyi okubeera nga muli bamalirivu n'ebikola kinene nnyo mu kuteeka obulamu bwammwe mu katyabaga. Owa booda ojjawa sigenda buyita busiru naye olaga jjala otya okutuuka okwagala okukwata essimu nga olina abasaabaze babiri ku pikipiki kyokka eno okutta essimu naye gwe atwala ne banno b'otwala bonna tuwaliwo n'asobola kulaba nti kino kyolekeddwa basuula mu buzibu. Abaana ba booda muyige okugaana, muyige mu mbeera ezimu musaanye mugambe nti nedda. Bano bwe bakugamba nti bw'onywamu ovuga bulungi bagambe nti nedda. Bw'oba ovuga omusaabaze n'agamba yanguwa oyise tureere eri tureere yereme tuleka mugambe nti nedda.

0: mugenda kukubo kukola sente omulimo lugendo banji mukitwale ntino olwalero oyingide okuvuga boda nebuli lunaku katonda lwakutasa buli mwezi gwakutasa buli mwaka gwakutasa ayinza oba kutasizo mwaka guno nga tajja kutasa mwaka guddako kale nno bubango okoze emitwalo ebiri oba esatu gyokoze olunaku olwo ate leka kuyingira mu kabampane kakasa bantu tinawe osobola okutuuza banno mu bbaala okukakana esatu gyonna nga bwemugikoze nga bwemuginywedde kakasa ti ku sente z'okola waliwo akasente k'ofiisiza k'oteeka aside obudde bwonna ofuna obuzibu nga ne accident mwozitwalidde n'omuntu gwobadde ovugira pikipiki n'abeera ng'obwongo abutadde na ku kidduka kye gwe nga tagenda kuddamu wadde okulowoozaako nti waliyo okuddaabiriza ekidduka kusinga kuyamba gwe okusinga nannyini kyo n'olw'ensonga eyo leka kulowooza nti okuddaabiriza ekidduka ekyo ky'ovuga oyamba nannyini pikipiki oli mu kweyamba kubanga gw'ogivuga ate buli lwebeera nga teri mu mbeera nnungi otaasa bulamu bwo byonna nga mubirimu n'obulwadde bwa HIV AIDS bukyaliyo basabaze bangi abakyala naddala abakyala abeekolera egyabwe bayita banneeko abasinga okukola ekiro nze nkoze okunoonyereza kungi abaana ba bodaboda abamu ne bambuulira kaati tijejje abo boolaba gera n'omuteekako n'omuvuga kilomita ssatu okumuzza gy'alaga naye mugenda otuuka walaga ng'akulaga nti ye yandisinze kwagala kusasula mu ngeri ndala so si mu ssente gamba nti nedda bw'onoobanga gwe osasulibwa mu bitole bya mubiri muntegedde singa ebadde emmere nandigambye nti bitole bya mmere togenze ku kkubo okukolerera bitole bya mubiri ogenze kkubo kukolerera kasente okateeke mu nsawo singa banaakusasula mu bitole by'omubiri ate ne bagenda n'okusasula ng'oluusi n'omutwe gwo wagukyankalanyiza dda n'ebiragalalagala oyinza okwesanga nga n'obulamu obulwadde bwa siriimu bukyaliyo bukyakwata abantu ate era tibunnafuna ddagala libuvumula mwebale nnyo obudde bwe buti tubufissaawo oluvannyuma lw'okubeera ng'ebireekaana bingi ebireekaana tubeera nabyo ne munyumirwa omuziki ne munyumirwa olugambo olusaasaana mu kibuga ne munyumirwa ki waakiri olunaku lumu wano mu budde buno olw'ebigambo ddagala tubufissaawo tuzimbe omuntu omulamba ntandikira gye nkomekereza gye natandikidde nti nno naggagga asinga obugagga mu nsi yonna Elon Musk yagamba nti omuntu omuwanguzi buli lunaku yandifisizaayo ssaawa emu n'ayongera kukutegeera kwe ne kumanya kwe gwe gwenfuna nebaliza abawuliriza olwaleero nti beebale obuteebaka nga jjajja akyali ku mpewo hallo
1: jjajja
0: wangi
1: noliso lyambanga autoparse wakiteka
0: yesebo
1: ejenze n'ebintu byentumya ku piki nga sinagirimye waliwo emyaka gy'omuvubuka gy'olaba ono betugamba nti enju nebwejja taddayo nga y'omulaba emyaka gya kivubuke wakataleseeyo muntu nga ye piki agivuga kyalabye tuleere jjaye balina gye bayita okuteekawo layini nze nteekawo layini awo nja kuba mpiseewo n'ekirala pikipiki etalina side mirror
0: gwebyo byewetegereza
1: yejesigirinya kubanga side mirror onaamanya otya ekiri emabega nga tolina side mirror
0: otyo
1: bamanya ozambula n'esigala kawanga ddala obulamu n'olabira ddala nga butadde mu matigga tamanyi kiva mabega tugamba side mirror kikulu nnyo ku piki n'engatto waliwo gola ng'ali mu niigiina yajja ebyo mbitunuulira nnyo nga ninnya piki
0: yes
1: ebale kuweereza ggwanga n'obuganda
0: kale mwebali nyo nyongera bagamba tuluna ku olwencha lwa kutano okwewandisa kujja gendera dala mungule kujja gendera dala maso ne ku lwomukaaga atene ku Sunday kale no bubanga gwenzo kubanga badde okolo badde bize munako zinezo kola era ne ku lwomukaaga ne ku Sunday kuva sawa nya paka sawa nga 10 obera osobola kulabika ko okulubogola simba baje kuba bakuwandisa nyongera bagamba nti abana abato banji bachali kusomero tibana umula kakati bobange ndukusa yo tona sobola kujana yo jangu gweweka erinyo jadi wayo kastoberange ndukusa yo okakasa nti ojirina mbagalizo kwe kumira kulubogola simba nokubera angaluberera obulamu tubera nabwo mulundi gumu bwe bugenda boba bugenze mumbera yonna yonna yonna yonna yonna yonna yonna yonna lubale mbera Katonda nyamba nga nawe kenyini okoze okwerwanako oba okufaayo okusookerwako musule bulungi mweraba.

azanya bingo kwa dia bingo ya njagulo muna vana wangu la emilioni kusamu samu vunida chika makumi atano mutane zime sana muteka teke ili ya radio Simba Lunchtime Sports mwenyiga kwa dia sita bili tano tano sita mwende muhashi yese kwa dia bingo na musigadenga mwenyiga kwa dia bingo ili sita bili tano tano sita mwende muhashi yese wa Airtel kubeda mwenyiga bingo ina kubeda mwenyiga kwa time machine kisingana chikumi wa MTN nebote wako na Airtime bingo sigalo miyingi laka sita wako na insimbi zili mkumi bili mchi kumukumi kumobile money account njiga kwa dia sita bili tano tano sita mwende muhashi yese ya wadako ndo gubili linda gili no ingila dhe bingo muna vana mkisana wangu li milioni yoyo kutano uliza mapesa agariye kwa bettinga Croatia Rudeze kubidua imipira kumi na munana kwe jabi ni mogu mjasembe kubida nga samba jaliji ya Croatia era samba klabi ya Dynamo Zagreb enowe Viking ya wangu demipira kumi na mwenda kwe jabi ni mwebili jasembe kubida nga samba jaliji ya Norway nchidamu Viking wangu de mpira kumina mwenda kwa jabili mwibili jasimbe kubira nga samba eja Alex Elien League you know we Viking uguja kuwawe ewaraze ni bagaliko ODA bitano bitano ne Sporting Sporting CP wangu de mpira mwenda kwa eja kumi jasimbe kubira nga chaza club ya Victoria Gumarayezi wini ya Sporting CP wa keriko ODA gumo bili bibili yani kwa chaza Gumarayezi kubira mpira ena jasimbe kubira nga samba eja lije potiko nakayo murashio no Locomotive Moscow gamba woli ti Locomotive Moscow mkamate makulira Locomotive Moscow chogere ntino mtabiza gambye awangu de mipira mkaga chonaja asembye okuchala ewe orange baga mumpaka zona dembe yo kuloza nga boloze za kane bono boya gadi genze ke budachi munsi abalji baka zako Holland denga Holland yebeda nsobi Holland zibila provinces bibili wezo ekumi nebili ezikula Netherlands Netherlands guanga atenga Holland zivira provinces bili zoka nati aba Netherlands yuweli klabi yela kwezi ewangu dege muzimusambezo mudili nganwa zasembe kubira nga sambili mastivisi nairo kuba Denibos kaliko odi ya gumunya luenda edamu badacha abo ube Netherlands sipata Rotterdam mpira mkaka jasembe kubira nga sambe jalije badacha kubidua ketano edo kubwa Tewista liko ODA bili bili bitano atenga Tewista ya sabido kubangula game zisatu za simbio kubira nga sambe za lije Netherlands Austria last cleans awangu de game zimukaga za simbio kubira nga sambe za mudili ngono mlije Austria edo kubwa club ya Riyad aliko ODA gumunye luenda naba China baso mie club ya Shanghai Poti awangu de game zimusambu zona za simbio sinke na club 1-3 towns wini ya Shanghai Poti liko ODA gumuke enda lukaga ukitegedi na hapa falansa pau akubidwa game zinyeze mbudili ngana za assembly ukubida nga assembly za French League 2 lero ukubida nga akubwa dijo aliko od yebili bili nipo janga avude kumizinga sigala yenze bruso mtabizi kodi ye sigala ebimalanga mapesa angalina ibi singa kawoja kudemi sana saa musamfu kumunana mteka tekeri ya radio Simba Lunchtime Sports misana yogera ba overs imbo chena ba overs na bonus others mbabwe mpozi kubirowozo onaje gala mbenga nsembe ya shoku jinzikira wanunze nganze bodi sigala ngonyiga mutai wange sita bibiri 10 sita 15 system hashes nabojanga yes. Avude kumizinde lego kodi mumba tayo emipira ejiliyo VIP VVIP na katambula VIP VIP na katambula kusita mbili kumi sita kumi na tano sita muhashies kusita mbili kumi sita kumi na tano sita muhashies wa super single OD2 plus na OD3 plus kwa DFI ya sita mbili kumi sita kumi na tano sita mbili hashies

Omukuru Sebo Enzo Maresco manichi akoze ya tandiki dewe nchuka chuke zizezo mugundu. Enzo Maresco mutende sumwa timu ya Manchester City atandiki dewe nchuka chuke zizezo mugundu. Ezo mugundu weyaringa ya miuka pepo gadiola mbisera bide mabiga kunga aliku Man City. Ya ina ofisi yenga assistant coach ne pepu nga ine iye. Nga ine iye nga head coach. Katono chakozi. Erije ya beranga munga assistant coach. Yera kati jafude ya head coach kubakati head coach. Ene ya pepi miaka kumi jama ze unga head coach pepu ofisi. Psa jagemente haa. Neda. Egena fuka meeting room. Nga tu inabye tuagaro kogera mune batende siba nanga barara tuja agenda nga mweyu. Ageme nti agala kore bintwe bibye kububwe. Na ye, agenti nti temwela bila gadiola mkwano gwe ajia kubela nga mkubela kasi mtuwai. Kuru wange mkore munti ya hantu za nyase lukakati aha. Tia agere wa makinge ezi. Ode gadika na istuwa kiliza kusamba. Burundu kumari zimuteke kama mutema atema. Haja kunyega na yaba teme. Tau kiliza po kusambisa. Bukawi saka. Mulemesa bunaba mtu sako mupila. Oja kuhuba maliliza. Agenti. Agenda kuweranga kuwera kupepu. Amwe kutugezi. Takuhuba muno. Mpogoriga wa mususi. Ntitandi kilao. Weneya siza. Wubo tandi kwa kususa. Yuri Marion Tedemans. Umuzanyi wa Manchester United yompia kubajia kutimi Aston Villa miaka abiri mwende jobukuru mubirija. Ayogeda kuba msai muto ukuri Kobe Mainu ne Andre Santos. Manigo ya jia kutimi ya Sousi. Agenti ya abana abato Kobe Mainu ne Santos. Amazimagali niti batomo miaka. Neo rede baina obumanyirivu. Okusinzi na kukera buziba kubidi. Naga nti maino kumiakaji. Abiri mwogumu. Wabanga agenzo kuweza abiri. Na weza kumina muenda abiri mwogumu. Ngari kumani ye mkuru. Andre Santos ngari kutimu nga cheusi. Esuwa gulabali msambi guwe ye taguwa wakade chukumi wabu meka. Orede baino umanyirivu. Ngabu ni wankupa demi haka mito. Ni umanyirivu babulina. Naga nti nze nsubira tugenda kuwangula ebintu bingi ebinene nga tuli ne bayanga bano bayino manyi vati no mpira bagumanyi bewa yate manyi timu jibaliko nti timu eri mu mbeera ya kuwangula bikopo. Tedemans bwagambye nti bano bayango kuli Kobe Mainu ne Andre Santos na Cimento bagenda kuteka wembera kubanga bayino manyi livu bumala si bya miaka. Yoro kipa Manchester sagu ya rese na mukade Gentile kuva kutima na fubalina te weji waliba doka kana maweji sagaro ugire. Yoro kipa Geloni Moluli agame enti ye kuye mani se chanyizo jogerako bojiraba ye moku timu isingo kubiza amanyi monsi yona kale nuchamu angu idenyo kusala woku jenu. Naga nti hachimanyi. Kati wanoche chifechi singo kuwele chiru njere chinyo. Naga mawazima. Gali nti mpulira andi mchamufu. Okuje Manchester. Aze kumani sete goro kipa. Gelo nimo.

akomi wo timia inter Miami banalo kufira tata akomi wira wali sita biri tanu tanu sita chira babiri sita mashirumu Sami Khedira agami nti amazima gali nti wetwabiriranga ne mulini saji yali watabu agami nti bwetwali tugenanga okusanya Barcelona twayogereranga dakika biri bwezi nga timu toko nga togera ku Barcelona tugena jiza nya tutya makinga tutya wabula uchatu kaka ku Messi dakika 45 tukafunye tutya tukalemesiza tututeba tukalobore tukabaruri tukasune busu tukanyogere kabiri mu kaseka busesi tukaripe buri pingwara tukore ki dakika na muta nti Jose Mourinho nga akyusa abasambi olumu Pepe nga mukubisa mukaga olumu Ramos ya inoka makinga na agambe nsonge ya singa ngo obukulu bwali utya bwe twistopinga Messi Sita, biri tanu tanu sita chenda bobiri sita emu hash lumba VIP ne VVIP Sita, biri tanu tanu Sita chenda mubiri. Sita emu hash lumba.